Magandang hapon, kayo po ay nakikinig sa Estasyon FBI 94.5. Now you're listening to FBI 94.5.